ang tanong na sino nga ba ako? Bilang isang migranteng Pilipino, mga kapwa, kalimitan nating tinatanong sa ating buhay, sa sarili natin, kahit minsan sa ating mga kapwa-kaibigan, katoto, alam niyo na, friends and families, sino nga ba ako? Ano nga ba ako? Kasi kung babalik tanaw tayo, last time ang pinag-uusapan natin is purpose. Ano nga ba ang purpose ko? Bakit nandito ako? Ngayon, sino nga ba ako? Ano ang identity ko? Sa panahon ngayon, maraming tao ang nagsasabi na iba na ang identity. Your identity is what you want it to be. Your identity is what you perceive yourself to be. And they're not completely wrong. Hindi sila totally mali. Ang identity mo, it comes with your own perspective. It comes from your pananaw. No? Kung ano ang pananaw mo, kung ano ang nakikita mo sa sarili mo, at ano nakikita mo kapag humaharap ka sa salamin? Nakikita mo ba ang isang matipunong lalaki o isang mayuming babae? Kalimitan, hindi natin napapansin sa ating mga sarili, lalong-lalo na kapag humingi tayo ng guidance or ng opinion mula sa ibang tao, hindi natin nakakita talaga kung sino nga ba ako. Mahirap, sa totoo lang mga kapwa, mahirap tanongin ang tanong na sino nga ba ako. Kung ang mahirap na tanong is anong purpose ko, ang sino ba ako o sino nga ba ako, ang pangalawang mahirap na sagutin. At alam kong tinatanong ninyo, bakit Kuya Nico? Bakit napakahirap sagutin ang tanong nito? Kasi mga kapwa, ang isang pinakamahirap na saguting tanong is yung kapag kailangan mo ng reflection. Kapag kailangan mong tingnan ang sarili mo at kailangan mo talagang halukayin ang pinakaloob-looban mo, hindi lang yung isipan mo kundi yung puso at diwa mo bilang isang tao. At para malaman mo kung sino ka, kailangan mo talagang namnamin ang buong pagkatao mo. Kailangan mo talagang tingnan ng buong buo kung sino ka. Mahirap, mga kapwa. Napakahirap. Kasi minsan hindi natin napapansin na ang pagiging sino ka ay nahuhubog ng environment, ng mga taong nakakasama mo, lalong-lalo na kung ano ang iniisip at sinasabi mo sa sarili mo. Sabi nga sa psychology na you form yourself when you speak to yourself in a different manner. Ano yung different manner na tinutukoy, if positive or negative? One example, isang halimbawa mga kapwa, kapag sinabi mo sa sarili mo, hindi ko kaya yan, hindi ako magaling, ay, imposible yan. Ang nasa isip mo ngayon, hindi ka magaling, hindi mo kaya to, hindi mo magagawa yan. Pero kung ang lagi mong sinasabi sa sarili mo ay, sabi nga, diba, positive affirmations, mga positibong pananalita ang lagi mong sinasabi, na kaya ko to, walang imposible, konting tiyaga, konting tiis, matatapos ko to. Kasi, 1, magaling ako. 2, malakas ako. 3, kaya ko to. Mga kapwa, mahirap. Kasi hindi lahat nakukuha sa umpisa. Kailangan may build up ka. Sabi nga, diba, ang kwento o ang isang pelikula, magsisimula siya ng dahan-dahan hanggang sa dumating siya sa pinaka-climax ng kwento o climax ng pelikula. Tapos doon, magbi-build up na. Nabuild up na lahat. Tapos makikita mo, ay, ganun pala ang kwento. And eventually, you will marvel at the story. Kasi ang ganda, diba? Ang ganda ng pagkaka-orchestrate ng kwento. Ganun rin, mga kapwa. Para masagot natin, sino ba ako? Balikan natin. Magbalik tanaw tayo sa kahapon. Diba nga, mga kapwa?

Ang mga Pilipino ay inherently mga chismoso at chismosa. So, gamitin natin yon. Pero ang pagchichismisa natin, hindi ibang tao. Kasi ekis yun. Pangit yun. That's negative. Ang pagchismisa natin, sarili mo. Hanapin mo kung ano ang nasa sa loob mo. Tingnan mo kung sino ka. Kilatisin mo mula ulo hanggang talampakan. Who are you? Sino ka? Ano ang meron ka na wala sa ibang tao? Mahirap? Oo, mahirap. Pero hindi imposible. Mahirap, pero hindi ibig sabihin hindi mo kaya. Mahirap, pero hindi ibig sabihin nito never mong magagawa. Mga kapwa, tuloy ang laban. Tanungin mo sa sarili mo, sino nga ba ako? Kasi yun ang lagi nating nakakalimutan eh. Gigising tayo sa umaga, meron na tayong maskara. Meron na tayong preconceived notion kung sino ako. Isipin mo mga kapwa, napakahirap. And I'm not saying na ibang tao lang, kahit ako mga kapwa, kahit si Kuya Nico, ganun rin ang pakiramdam. Gigising sa umaga, magsusuot ng maskara, pupunta sa trabaho. Labas ng trabaho, may makikita kang ibang tao, ibang maskara. Hanggang sa mapapansin mo, napakakapal na ng maskarang suot-suot mo. Kasi hindi mo na alam kung anong maskara ang ilalagay mo. And I'm not saying mga kapwa na wala ng genuine na tao sa mundong ito. Napakadami. Napakadaming genuine na tao. Pero it's sad to say na ang pagiging genuine natin, pili lang. Pili ang mga situations at mga tao na genuine tayo. Kaya sabi nga nila, kapag ang tao iyakin, hindi ibig sabihin yan na hindi siya malakas, na mahina siya. Hindi. Ang ibig sabihin yan, kapag ang tao ay iyakin, genuine na tao yan. Wala yung suot-suot na maskara. Wala yung suot-suot na nakataklob sa mukha niya para hindi malaman ng ibang tao kung sino siya. Oo, marami sa atin ang magsasabi mga kapwa. E di, hindi siya naglalaro. Hindi siya marunong maglaro. He does or she doesn't know how to play the game. Pero mga kapwa, ang buhay nga ba talaga ay hanggang laro na lang? Ang buhay nga ba natin ay ganun na lang? It's just a game. Gigising tayo sa umaga, nagka-calculate na tayo. Gigising tayo sa umaga, matutulog sa gabi, naglalaro lang tayo. Napakahirap nun mga kapwa, na ang buhay natin araw-araw ay isa na lang laro. Hindi na siya buhay. Mga kapwa, sana isipin natin. Sana bigyan natin ng oras na tanungin sa sarili natin, sino nga ba ako? Alam ko marami nang nagsasabi sa inyo sa puntong ito ng ating programa. Ito si Kuya Nico, paulit-ulit na lang na to. Sino nga ba ako? Sino nga ba ako? Nakakapagod ng pakinggan. Kasi mga kapwa, feeling ko ngayon ko lang masasabi sa inyo at ngayon nyo lang maririnig ang tanong na ito na paulit-ulit na sino ba ako? Sino ka ba? Kasi madaling sabihin na, ay, ako si ganito, anak ako ni ganito, ang trabaho ko ay ganito, marami akong pera, marami akong properties. Pero mga kapwa, hanggang doon na nga lang ba ang measurement natin na kung sino ka? Base sa pangalan, base sa properties na meron ka? Mga kapwa, sana naman ang pagiging sino ka hindi nakabase sa kung ano ang nakasulat sa papel o kung ano ang nakaukit sa lapida mo. Kasi mga kapwa, kung ang tanong na sino ka at ang sagot mo ay ako si ganito, pinanganak ng ganito, mga kapwa, yun ay nakikita sa lapida. Sana naman wag nating pag-isipan na ay ganitong kaaga pala.

lapida na ang iniisip natin. Wala yung buhay. Wala yung life. Mga kapwa, pagkagising mo sa umaga, ano ang unang mong iniisip? Yun ba ay problema? Yun ba ay trabaho? Mga kapwa, pag-isipan mo ang buhay mo. Dream and do what you want to do. Basta legal, ha, mga kapwa. Basta legal, ha? Klaro lang natin yon. Dream and do what you want to do. Basta tutut legal. Parang awa nyo na, mga kapwa. Kasi napakahirap, eh. Parang ang daming nakaharang. Meron ngang nagsabi sa akin na, you know, usapan lang. Alam mo, ang hirap mabuhay kasi ang daming barriers. Ang daming nakaharang. Ano nga ba yung nakaharang na yun? Yung nakaharang na yun ba ay hinaharangan na ang buong pagkatao mo? Lahat ng oportunidad na dumating sa buhay mo? At lahat nga ba ng buong mundo hinaharangan ng barrier na yon? Or nasa pananaw mo lang na hindi mo kaya, na napakalaki ng harang na to, pero kung titingnan mo, isang papel lang naman pala. Mga kapwa, alam kong marami nang nag-iisip sa inyo ngayon na, eh, Kuya Nico, hindi naman pantay-pantay lahat ng problema ng tao. Unang-una, Kuya Nico, ha, pakinggan mo ako, hindi lahat ng tao same ang pinagdadaanan. Exactly. Exactly. Hindi lahat ng tao pare-parehas ang pinagdadaanan. Kaya isipin mo, ang pinagdadaanan mo ba ay barrier para sa'yo? Kasi kung yan ay barrier para sa'yo, what makes it a barrier? Ano ang nakaharang sa harapan mo na nagaharang sa'yo para maging better you, para maging the best that you can be? Kasi kung sasabihin natin na, ay, hindi ko alam, better yet, kapwa, kung ganun ang sagot natin, get a new set of eyes. Hindi, I'm not being sarcastic, ha? Hindi ko ibig sabihin na palitan mo ang mata mo. No. Kung may kaibigan ka, kung merong tao na pinagkakatiwalaan mo, na alam mong hindi magsisinungaling sa'yo, tanungin mo. Tanungin mo siya, oy, kuya, ate, pare, mare, sandali lang, may tatanong lang ako. Tingnan nyo nga tong sitwasyon ko. Kasi it is always better kung merong ibang tao kang mapagkakatiwalaan na magbibigay sa'yo ng guidance kung ano ba ang nakikita nila sa buhay mo. Kasi minsan, hindi natin nakikita, eh. Hindi natin nakikita kasi nandun tayo sa moment na yon. Naandoon tayo sa punto na ang emotions natin, ang thoughts natin ay nagkakahalo-halo. Nawawala tayo. Nawawala tayo sa mismong sarili natin at sa mundong nilalakaran natin. Kaya mga kapwa, sana magkaroon tayo ng oras na mas intindihin kung sino tayo. Kasi at this juncture, sa dami-dami nang nangyayari sa mundong ito, the last thing we want to do is to forget ourselves, is to forget who we are, is to forget who I am. Sino ba ako? Kasi ang pagiging ikaw, hindi nakabase sa dugo. Ang pagiging ikaw, hindi nakabase kung sino ang magulang mo. Ang pagiging ikaw, hindi nakabase kung magkano ang nasa bank book mo, kung magkano ang nasa savings account mo, o kung ilan ang properties mo sa mundong ibabaw. Ang pagiging ikaw ay nakabase sa opportunities, sa pananaw, at sa ability.

kapasidad mo para maging ikaw. You are yourself. Best answer. You are yourself. Eh, sino ako? You are yourself. Pag pinikit mo ang mata mo, ano ang nakikita mo? Isang matipunong lalaki, isang mayuming babae, isang tao na kayang gawin ang lahat ng pwedeng magawa sa mundong ibabaw. Mga kapwa, yun ang ikaw. You determine who you are. You can dream. You can aspire. You can inspire. Inspire yourself first before inspiring others. Mahirap, kapwa. Napakahirap. Pero katulad nga ng sabi ko kanina, hindi imposible. Hindi imposible. Sabay-sabay nating sabihan ang ating mga sarili. Hindi imposible. When you close your eyes and then you open them again, that's an opportunity for you to strive for your dreams. That's an opportunity for you to find out who you are. And more so, mga kapwa, that's an opportunity for you to become who you are. Yun ang magandang pakinggan. To become who you are. Ang maging sino ka. Hindi na siya tanong, ha kapwa? Hindi na siya tanong, sino ka? Siya ay isa ng statement. Siya ay statement saying, maging sino ka. So kapwa, sana sa sandaling oras na to, eh, may natutunan kayo. May nakuha kayong maliit na aral or something that would pick your brain. Or kahit yung paulit-ulit na lang na itanong sa sarili nyo, sino ako? Sino ako? Sino ako? Kasi eventually, yung tanong na yun na, sino ako? Sino ako? Sino ako? Ay magiging maging sino ako. Kasi, sabi ko nga, mga kapwa, sa mundong nilalakaran natin ngayon, napakahirap kasi marami na tayong kalaban. Minsan, ang mga taong nasa harap natin, kalaban natin. Minsan, ang pamilya natin, kalaban natin. Ang talagang kakampi na lang natin, mga kapwa, ay ang Diyos at sarili. Kaya sana kapwa, pagkagising natin sa umaga, pagharap natin sa salamin, sana yung taong nakikita natin, hindi natin kalaban, hindi natin kaaway, kundi kakampi natin. Kakampi natin para mas kilalanin ang sarili natin. Kakampi natin para hubugin ang sarili natin. Kakampi natin para maging tayo. Para maabot natin ang tugatog ng pagiging ako. To reach the peak of being myself. Mga kapwa, from sino ka sa maging sino ka. Sana bukas hanggang sa magpakailanman, maabot mo kapwa ang pangarap mo at ma-achieve mo ang pinaka-peak ng pagiging ikaw. Muli, ito si Kuya Nico sa ating programa na Chika ng Kahapon, kung saan pinag-uusapan natin ang mga kwento ng kahapon para hubugin ang ating ngayon, para mas maging klaro ang ating bukas, para maabot natin ang pagiging ako. Kaya hanggang sa muli, maraming salamat at mabuhay ka, kapwa. Ah!

0: mita o tu ora ko wa ka ora ora ko mo ko ti ti a tianga ni ti tanga ku ka ren ja ra ku ke ya pa ji ye ti ra e a di tu mo ni ti ra ra ta we mita ta tu tu ya te pe mo ti ta ko pe mo ko ta 2020 ko mo ta mo ra ko ro mo ti 2021 ya me ta mo ta ko ti e twa to e rai o te mana ko a ka ora ora te e rai te o kuki ai e mate mapu ari one. Ti ati. Tāku mea kāro ati. Me ko tai koe ki te itunga uru tūma, akarang koe, ke ka mete ki te tū ko tai ako, ina, te family tū ko tai ati rea matai tio kia. Ina ra, te iau ki te tātātu i kite me tātu uru ti rea, ko tūtu ana tāu ki runga te rātio i te ia. Te warunga e ka viviki te ia maki ki runga i rātou, me e maki maki tō rātou i mua ka pākeche ari ai rātou. E taka ki ka tōmi tiri te ormitu, taka ko tuto mai koe. A te opa tōmi ki mua, ka patio ki a koe tō o ngā tete. Me o ki mua koe ki nunga te rātio. Te tūtu ara koe, me te ia koe ki a na te mea kare mūni karea karea. Ki a pai mai koe te ia tūtu ki nunga te rātio, te waini te ora ki mua. Ko te aronga wai te ia rātu te numero. Tara te ono, te ono, te ono, ko rātu o te aronga kachika i toko i tu maanga. Mana ko te. Agar agar mai koe ki nunga tere mana ko. E turu turu to tau mana ko tau pa mene koe te tūtu ta te tue api mai ni ke tātou ea. No te mea, o tai ki te ura, ki aga mata ki te ia to tātou i tanga, takaranga ni koe ko tātou a Yohane Papiti hito i te tu atau. Ato mana ko.
1: Amen.
0: To bring the truth ki wo, no runga i te ia tūtua, no te mea te arene te iaupinga ki wo i te tu atau ea. No te mea kāre te tangata i ke te te iaupinga te ia numero ea. Me te iako e te ia numero kakatika ia koe te are toko maanga ere. Te pa ene te ura, ara ko ya tike to ko manga ra ka be ko ide ora tra o tra bango ora ko yo ki ki to ki ni ta
1: ai ko te ko te ha mata ngo ki te ya tra o ko i pa o ti no ko ne
0: amen
1: tro to ite mata e te ru ko
0: ya
1: ko te takai nga nga te ya me ya no te virus yo ke ya ko te leading line te ya I te arata ki a koe, me ka mātūtū koe, I te tū, no te tūa. No te mea, ko ti o ki te last one, I a tātū, kuaka ki te ia. Yeah. No jab, no shop. No jab, no hospital. No jab, no way. Te re rau mea. So, i te ia, te aka mata koa nei te ia. Nā te reira e arata, me inga te tangata ki rutu I te au merikiriki,
0: Amen.
1: O te tātou te e reira, kā tū mai reira tau a tā e te kake mai me te moana. Nā roto I te tauturu, kā te tā e te tū mai me te noa. I te rā, me tā kua ki te atu e.
0: Amen.
1: O māhu mana mana tā ngā tā e ero. But I tell you what, kāri te mana mana tā. That's only a setup. Kāri, you know, to be honest with you, the Pope is also in this war. Ko ia te tairo. Te tāpunipuni wa ne e muri te curtain. But anyway, e o plane te. A te tairo, it will come out. Taki te ia mai. Nā te Pope o ki create i te rā COVID mua. Tare ai a kāri atu anā. Me kai nāro te iti tangata e ki a kāri o kātu. A kāri atu. No te mea. Ko te kite angao I te atumiti anga te Pope Francis.
0: Yeah.
1: E koe e te tai roto I te ia.
0: Pāniang.
1: Delete ai. Yeah. But I was quick I te records. I te ara kare koe ki te akoa I runga te YouTube. Wa tanga rui. No te mea rau kia kare te tangata I kite I te ia mea. Nori rā e tuku atu e arumite e te tuata e tuku atu e me last year or the year before last.
0: Last year, but.
1: Te. So, it will come up again. It will come up again. O te mea, me tākui a ki te atu, this is only a setup. Me tā nepu kāne sarā I set up I a sātaraka me te kai ape tēnu, kare tuke me te ai. This is only a leading line I a tātu kuru tui te akamuriang. Yo tire me ta uraya ki te mai rira e. Me ta mai to no toato. Unless you have the mark of the beast, you can buy. Ke tau kuru tui te apokaru, pentango matu. Me kare ya ko te numero.

0: kan bai. Ka pere, ka to ko ki muri to ana wa po te mate mate. Na re ko ko te ari ki te numero de porta e ki ra ko ya ko ko ko te o mai. But anyway, that's another topic to talk about.
1: A te op to mo ko ga ho mo ma ku ta ra o ya re ta ro ro ya ko mo ta no ki te we te ni ki ni to wa. Ta mo ta ro te mo ta ro ni to ko ko in ki to te ta ta ka ro ro mo te wa re te te ro mo te ra ku ro ku ro pa to ra tu po ara ke ra mo ya era ku ro ku ro te po ngo pu ru te ro ru ti te. Ya. Marakoti te turmi tu ki agamite ki tu aroat ina aromat aroat bukat aroranuia tu ki tu family kato to e ki tu tato iti tanga me ti kanga to okana te aroat tato iti tanga te kukalen kato to nuti rene e worldwide me te marakoti ya kati na tu tato kermo ngo tato radio. God bless and have a happy Sabbath ki koto kato to. Okay.
0: Amen. God bless.
1: Orang itu yang ada bukari ni kerong rumah, tenar hati mana kau dia tak tahu ini tu, tadi papa orang itu pemain utara tu kata tu itu ia popongi, ia cara itu tato mana kau kata tu mekari ia tato itu itu atau, tato tu orang eh tato tu, tato mana kau nak nilaiyo, nanti mereka tekaru nilaiyo itu tato itu tengah tak kuki airan itu itu atau itu tengah nanti mereka tekaru tahu eh, tato punai, tato mana mana tak. Kira tu itu tato ngutuare itu ya tato. Terau muagi tato kan ni kemau tu, kakak tangi aku tu dia imen, dia matu iya tato, dia tumbu ya katangi aku tu tak nato mea, dia tutu aneu itu tato itu sangat kuki airani. Kare nato aku anu iya mau gacu, ku toko metu, karena nato gacu, inau toko toto ku tay diri kia kimanga iya ma, ku tay kimau kima kimicaro. Ere te karanga ne te arunga kutai katoa ki marike. A ki tarau ki tātou kātou toa e te itanga te kukare ne i roto i te reo te atua. Te warongo kātou toa te irinaki ne i rātou ki te atua, te aru ne i rātou te utara te atua. Oko ta i rātou kātou toa e i roto i te misia. Nō reira, akai akatangia kodou te e mene, te i mātou i e tātou i te karongorongo i te utātou te itapoi i e ki marike.